Tiyosh, man tiyosh, man tiyosh, man tiyosh. Kawa Victor. Takal china us di halang halang china lep na ilman sa li nakeistaklachak sa li komon esire li bokleban malak li red social na kishche. Ut china us kuzbal. Kati kwan hun nishche la inchan kwan kwip chap kwen na kikam ni na chan. Toka china inchan hun li sah ishk. Abanan ninchak na ang kikanas ay chol karo kish karo li hamatan kish kanap ni na. Utimil timil ki ox cholo bankil chiku chanro na kwanish puchbali leka chiru an chanro na nako ox chihalak utkhun kuchik chanro roxinkil li kila kanghele ba

0: Kay talaga siya ako, kawab Victor. Tokali na katkwil sa kalte, sa kalte. Take sa kunaking kansyon. Aba na narang guan ni Kaloy, wanda sila na kanang kosril sa lika TikTok. Aba na, nabal, diwa kaya di siya na kunaking kiri. Sali rikil pala rin sali TikTok. Kawalo rin sa Monte Claro na siya kaya abrazado en un poste.
1: 50 años de carrera del estado de Durango, de las mejores voces del señor, Don Lorenzo.